0: saboda karancin lokaci ba za mu samu dawowa kamar ko labarinmu na mako ba haka ce shirin namu na gaba da fada a shirin ra'ayi masu sauraro inda za mu cika wata kankanin da mai zuwa take cikin musamman a kan tattalin arzikin da ke ba da sabis da kuma batun da ya fi sarkin arzikin a lagos a naira ebayanera ke bayani cewa ga umarsu ya cewa su mallaki makamai domin su kare kayunansu daga yan ta'adda shin dauke ganin wannan batun sababin da za ku yi gama da 0810013049 081 0030349 lambobin da za ku iya kira da mutum fa a rubutu ba kinku a kan ne za ku ci a kan shi hakan ya dace a yanzu a ce mutane su au makamai su kare kayansu kuma shi hali da ake cika wannan ƙasar Najeriya ta wace hanya kuke gani za a magance wannan lamarin musamman suna ta ɗora kai kamar gwamnati ta gaza gwamnati ta rasu shin ta wace hanya shi talaka kuke gani idan zai bi za a kawo ƙarshen waɗannan ta'addanci da ake samu abin da yanzu har ya fara shiga kudancin Najeriya abin babu daɗi babu daɗin gani bayan kisan ga cin zarafi ga abubuwa daban-daban wanda abin ya kai mu wato duk da wanda ga abin da zai yi kwalla su tashi hankali da ake fama wannan yankin arewacin Najeriya ko suna zan cewa gwamnati ta gaza wani ta ce tana bakin kokarin ta amma har yanzu na kuma ta gaza shi to shi talaka a wani wata kuka ta hanya ce gani zai iya bi to ni sa asa kuma da kuma ba sai kuma mu za ka shaka wani batu na wani sarki ne martaba a nan sarki a rajin gobe ke magana akan cewa kuma ta mutane su mallaki masa mai kuka ne kansu ya fita kuma hello hello wa da salamu alaikum labar wa ke magana a ga dole su daga shomo mu a ne zaka ce akan wani batu wani zaka dauka ci ci zaka yi sharri kan sa
1: yau wani bayani dangane da shi ta shi ta shi

0: ya so kana tare da shi ne martaba din kenan kowa wanda
1: kuma kamar sai dariya da mai martaba kowa ta makami ya rike tare da sa kuma duk da ta makama ya tafi muku wani gajin garin
0: nan muna goda da ra'ayina ka daga shi gado na kana yake bari ya kamata ce kowa wanda kuma kaza wasu na kamar ballakin mallakar makami a wannan musamman tana zai kasar da babu dare kamar abin zai zama hatsari a cikin kowa da kowa da makami a cikin zama hatsari amma shi ya gaba wasu na gani lokaci yayi ya kamata kowa ci abin da kuma kamin sa domin ya kare kansa a kuma shi da ni martaba ga ce ko addini bai hana ka ba kare kanka inda aka sheka ya kamata kamar da kuma kamu ka domin ka kare kanka amma suna gani wannan matakin ba kai ba ta kai da domin ya kawo tai wani abin da daban wanda kuma ya yi zarta har har kun da ke tunani hello
1: hello
0: hello martaba ga ce magana
1: abu ya kare
0: abaka daga
1: Allah ma daga aje
0: abu ko daga abu ko abu kare a shin kana da lokaci ai da za a ce kuma mallaki makami a Najeriya

0: ina jin ka baka gani yanzu kasashe irin su America da aka ba su izinin mallaka makami suna amfani da makami suna kashe mutane kwanaki ma an sa baka baka ga haka zai faru a Nigeria wato kana ga haka ne shine mafita kenan yanzu tunda aka yi ya
1: wannan wala ya in ya samu din ya ta samu gidan ya goyen ba ne martaba sai ni ku ta yi haka din yayi daidai
0: Allah kamala shi kenan al'amari muna godiya ga Allah ka daga amma ko a wasu na fadin kamar a mallakin makami duk kullura akwai kasashen da suka ci gaba wanda wato kana da izinin da zaka mallaki wato makami amma a gwamnatin ci a cikin shari'a amma kuma da ƙarshe zaka suma abun yana damu suna na dama kasancewa su an mallaki makami suna amfani suna kashe mutane suna kashe jami'an tsaro da makamantan su ana ganga ana cikin tashin hankali kuma kar a ji a shiga tashin hankali na daban hello hello alaikum salam Allah ki magana muna jin ka waki magana Abdullahi daga na daga na shi garamu da fatan zaka kira mu Abdullahi na so tuka albarkin da kisa kuma na uwar tana masa tangalla muna da mintuna kamar uku da za ku duba kawo karkare na mushil namu mu ce muku sai gobe wani kuma muna da mintuna kamar guda hudu su kai saura na ga bidiyo kamar da 081 0013049 so za ku ga da muku tufa albarkin bakin ku akan wannan ra'ayi da

satan Allah mun tuba Allah ka kawo mu soke duk abin da ci akan mu kuma ka wani malaka to abin ya kai mu ta kenan Allah ka yi mana lafiya Allah ka taimaki gwamnati da jami'an tsaro ka ba su dabaru zaki da muke wa ƴan ta da su ka mu ta su da kasar Najeriya Allah ka samu lafiya ka ba mu lafiya da lafiya kana ka kullum ya ha abuka inda muke cewa mu lafiya da kuma ku kan lafiya ka zan barku da waƙar sabon Haruna Oji a mun lafiya mu kwana lafiya.